Pimi kikinta kompanya sa munche kay sumakantas ka kunawang kay sumawijas ka kunawang kay Guayaquil JB Radio online man temi kikinta kompanya sa munche sinatag sutag rayos kunapis nyo kan chiguan tanda na gusto mami kunang krespika uya chita kalyaris ka kunachu un cordial y fraterno saludo a los amigos oyentes.